0: Ha re rateleng baena di dikgaitsedi, metswalle le baratuwa, lefelleng mo ke tsamayang ho lahleba bangata empa nna ya ntsamaisang ke Jesu. Letsatsing leo Morena le Modimo wa rona moo bafu ba rona ba tlo kenang letsatsi la ho qetela, le dumme ka hare ho lelapa le leng. Mabaledi wa maphelo ba ntse ba kobisitse dihlooho Modimo, kerese e ipikela tlase. Morena le Modimo wa rona malapeng a mang ilo ba dintwa, ha e ne le yena ya neng a ja tjhelete ya hae ha mopate, empa tseo tsohle Modimo wa rona ha e le mofu o tlo kgutlela mobung mo a hlahileng teng. Kreste Morena le Modimo wa rona, ke ka hona itseng motho ya neng e le sefofu ebile e le semumu o ile wa neta ka sona mathe a hao wa mo tlotsa mahlong Modimo. Mabaledi wa maphelo, re ne re sa bone, jwale re a bona. Le ha dintwa di ka ba teng, ditshubuhlellano tsa e ba teng, lefifi lona le ha le ka ba teng, ka re kgohlo ya morithi wa lefu, ditlhoriso le dintho tsohle di le teng. Morena le Modimo wa rona, re dutse sekgeong sa tsona tseo tsohle Modimo, hobaneng re tshepile wena hara ditsietsi tseo tsohle tsa matshwenye wa lefatshe lena. Tadima bomadimabe jwa ba sa tsebeng thapelong, salang salang mona le sale le rapela. Morena le Modimo wa rona, ee ke a dumela, ke dumetse ho Morena, ke mo neile pelo ya Kreste. Morena le Modimo wa rona, ke ka ona ke tlang ka sepela lefelleng. Ba ya lahleha Modimo batho ba hao Kreste, ya matla ohle, leleme le ya senya, leleme le ya heletsa, hape leleme le ya lokisa. Jwale re tlang wena ka ditanki di diteboho le tsohle Kreste, re re kuo bonke o Thixo, akekho o njengawe, ngoba inceba zakho zingubona ngaphakathi. O Modimo Kreste ya matla ohle, wena ya re tshepisitseng hore ha re ka ra tsamaya ka boikokobetso, Mabaledi o tlo theoha o re lwanele, o re lwanele o ye mo bobane mmuso nako wa hao. Tadima batho ba robetseng dibateng ba ntse ba bidikoloha Modimo, lefu le ba qeta ba re ke le fumane metswalleng ya ka. Ha o le jwalo Kreste, re ka lebala jwang madi a Jesu a tswileng sefapanong hore nna le wena le yane re tle re thole bophelo bo sa feleng. Ke ka ona mina thoko re bophelo ko wena fela, mabitsong a mararo la Ntate la morala moya o halelelang ka Kreste Morena, amen.
1: Modimo Ntate, Modimo Mora, Modimo moya o halelang, Ntate ya matla otlhe, ka baka la lebitso la Jesu Kreste wa Nazareta, lebitso le okametseng mabitso otlhe, ha ona lebitso le lekanang la hao. Modimo re a leboha le hoseng ka sheko ho tsoswa ke mohau wa hao, re sa tsoswa ke dialamo, re tsoswa ke moyo halang. Ntate re a leboha le hoseng, re hasa madi ao difestereng le monyako mabaleng a rona Modimo, ditseleng mo re tsamayang teng Ntate, ka ra diphaphosi tsa rona Jehova, o potoloha matlo a rona, re potoloha ka madi a hao, re nwa madi a hao Jehova, re nwesa bana ba rona madi a hao Modimo a ka lokileng. Le hoseng re a leboha Ntate a lokileng, re a leboha moya o halelelang, re a leboha tlotliso ya rona, re tletse ho tlotlisa Modimo, re tletse ho halaletsa, hobane o le Modimo, ha ona Modimo ya ka ka wena, Modimo a ka lokileng. Le o sentate re a leboha ka tsohle Modimo a ka, re leboha ka bophelo, re leboha ka tsohle Modimo a ka lokileng, ka lebitso le letle la Morena Jesu Kreste wa Nazareta, wena o lokela ho tlotliswa Jehova, ha ona ya tshwana le wena. Le o seng, ha ona ya ka ka wena Modimo a ka lokileng, wena ya utlwang dithapelo tsa rona Modimo wa ka, wena ya re bolokang Jehova, lefatshe lohle ke la hao le tsohle tse ho lona Modimo wa ka, ya phelang ya sa hlolweng ke letho, Alpha le Omega, qalo le qetelo. Re a leboha Ntate wa rona, re a leboha Mabiza Sabele, le o seng ntso le Modimo, utlwa dithapelo tsa rona Jehova. Re a leboha Ntate wa rona, re a o tlotlisa le o seng, hobane o tlotliswa ke mawatle Modimo a ka lokileng, o tlotliswa le ke dinonyana sena tlase sa lehodimo. Re ya o tlotlisa le o seng a kasheko, mangwele ohla ya kgumama, maleme ohla bulela matla le boholo ba hao Jehova. Re bona o le Modimo ka ramaphelo a rona Jehova, ka ramaphelo a bana ba rona. Re ya leboha Modimo a ka lokileng, re leboha ka poloko ya hao Jehova, re leboha ka alamente ya bophelo ya hao Jehova, ka ramaphelo a rona modimo a ka lukile sna tla sale odimo ri a leboa lo seng hana ya tshwana le wena Jehova ha ona ya ka ka wena mabiza sabele wena modimo ya matla o hle le fatse lo hle ke la hao le tsohle tse holona ntate re bona matla le boholo ba hao modimo a ka lukile re tletse o tlotlisa lo seng motle modimo wa rona o lukile o ya tshepa hala o tshepo ya rona ri a leboa ntate a lukileng ri a leboa sna tla sale odimo ntata rona ya mahodimong lebitso lao le phethetha Tata o yetse le fatseng tshole ka yetswa le hodimo re feka sheku bo hobe ba rona bo re lekane ntsatsi le leng le leng hore tshwarele melato ya rona jalo ka o tshwarela ba re sitetseng ske wa re isa melikong humpo re lwanele ho ye mobe ho ba ne muso kwa hao le matla le kganya jalo ka o sa feleng Amen and amen. Ria lebo a Jehova. Ria lebo a ntate wa rona. Ria lebo a snata sale hodimo. Ria lebo a. Amen and amen.
2: Modimo ntate, modimo mora, modimo helela ngwana snata sale hodimo lo seng ha ka jebe modimo wa ka. Ha same ma wena Jehova ga phamisa le bitso la hao le bitso le ka hodimo ho mabitso Jehova Kriste. Modimo wa ka ra leboga Jehova Kriste re leboga modimo wa ka gore ba palela beke go fela Jehova Kriste modimo ntate ya matla o tlhe le o seng wa ka jeko santsano le ena o le ena modimo ya matla modimo ya lerato modimo ya sa kelong ke letho kwena lesedi le lefatshe kwena tsela le nnete le bophelo ga leboga Jehova re leboga ntate ya matla o tlhe o patwa ko wena le ba lelapa laka le tsotlhe Jehova tsong ke tsetsang tswana ga mo le kwa FM ga mo le batlhanka le ba khitileng tate ya matlhe Jehova Kriste ntlha re faletse bona modimo wa ka mpatele bona mpatele le kwa ka lebitso le matlala Jesu Kriste bana tsara o nna ikile ga a re siela le fuera a tela bo sa feeling amen and amen and amen ke mo motho se futi
3: ntate ka lebitso la morena Jesu ya bokwa le ka o sa feeling modimo wa ka o sengwa ka sheno Re phamisa lebitso la hao lona re phametseng mabitso ohle modimo wa ka ntate re ya leboa o tsoswa kwena o seng wa ka sheno ntate ore re gaona ya tshwanang le wena modimo wena o a halalela modimo o moya o halang ge o dumedisa ka lebitso la mogana Jesu o seng wa ka sheno modimo wa ka lotlang ka sa kala sa sele ka sheno re o mema maphelong a rona modimo wa ka re kopa o tlhobele gona ge leboa o tsoswa kwena modimo Ga le bo legato la gao le magau wa gao maphelong a gona modimo wa ka ga ya le bo mtate wa ka bona ona modimo e ntseng magodimo le lefatshe modimo e ratileng lefatshe ga ka lwa ba neelana ka mokgao le mogana Jesu tla re solola dibe tsa gona ntate ga ya o leboga ga ga ona ya tshwana le wena sa tlhotse ebile teng ya tshwana le wena modimo wa ka ntate ya lokileng ka sa qala letsa sele ka sheno ga kopa tlotlole le gona modimo wa ka o tlo re thuse modimo wa ka ga tle re tloge pele a sebe modimo wa ka ka lebitso la morena Jesu modimo wa ka ee ntate galelang ge ya kopa Jehova re tlo retelele pele modimo wa ka lokileng o tlo lokise metsamayo ya rona Jehova o tlo lokise menagano ya rona modimo wa ka tle re etse se tlotlisa lebitso la gago ntate wa ka ya galela modimo wa ka ke rapela o sengwa ka jeno ke rapelela batho botlhe ba kula modimo wa ka lokileng ba kulang ba ntse ba tsamaya mesia ba kulang ba le malapeng modimo wa ka ba kulang dipetlele ntate wa ka lokileng modimo wa ka lokileng ke rapelela bomme kaofela modimo wa ka le barotsana Jehova le bana ba bannyane modimo wa ka ke bua polokego le tshireletso maphelong a bona modimo wa ka ka lebitso la morena Jesu ya bokana ka o sa fela ntate ke rapela gona jale ke rapelela le batho botlhe ba tlhoka mesebetsi modimo wa ka ba bulele tsela o tlobe le bona modimo wa ka lokileng ke rapelela le bana ba rona modimo wa ka ba tlhoka mesebetsi ntate wa ka lokileng ba bulele ditsela modimo wa ka ke o kopa Jehova jalo ka ole wa bulela bana ba Iseraele le wa tlele le kgubedu le bona bula ditsela maphelong a bona modimo wa ka mo ba isitseng di-CV tse modimo wa ka re ya kopa Jehova tle di balwe ka lebitso la mokana Jesu ya bokana le ka o sa fele ntate ke a leboga lebitso nna ntate le la morala moyo halang mo tlentate re ya o leboga in the mighty name of Jesus Christ, amen.

0: part ke batla le file hore le karolo ya lenano le ha o kena mo dumedisa ba mamedi o kene le ntsweng la modikidimo etswa ditabeng tsa hore bomang ba etsang bomang ba etsang bua le lentswe la modikidimo o kgaohane from 4:15 until ka 4:20 from 4:05 until ka 4:20. So ha 4:20 e ka fela e ka ha o go molaetsa wa fela ska batla o qoqa molaetsa o fedile le boha o kwale molaetsa ha ona mothatla o mai everyone o go thola chance ya hai ya khono ho kena ka jeno next time ha ke le bubulela mo mamedi aska ba kena re batla hore rape no we don't work like that everyone will have a chance everyone I promise you everyone will have a chance so ha qeta hore ra 4:20 this is what will happen from 4:20 ho fitlela ka 4:05 ke tla bulela ba mamedi ho kena mo lightseng o ska bula mo lightse wa o motjha no ska bula mo lightse wa o motjha ke mo rere ke mo fana na na kwe ngata ya hore a rere ha qeta ke ko le fa le kena ska qala verse ha wenja no senjalo re ka gotlela magao mo nentse re le ke why am I doing this ke batla le filore le part ya breaking of dawn that's why I'm doing this o feta feta mo me melaetsa ke na leng yona e mengata haholo but it's me aring let's share the word rele hammo modimo wa khotso ali etse hantle re ke bile prayer yena immediately ha ifela ke tlo ke kenya pina le pili pina yo ifela ka 4:05 ke kenya morere ya tla ba letse pele ha ka qala ditaba o re qabantse all of us modimo wa khotso ali etse hantle amen amen modimo wa khotso letse hantle amen
1: ntate ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta modimo wa ka ya lokileng le o seng ga letsatsi la kasheno go sa betsape go o leboga jalo ka o le modimo wena o sa tshepagetse maphelong a rona wa tshepagala re robetse modimo wa ka fadimegela lentswe la gago go le phethatsa modimo ya sa o tseleng modimo ya sa robaleng re a o leboga ntate re a o leboga morena wa marena re a o leboga tau ya leloko la Shura re tlhoka wana maleme a 1,000 modimo wa ka a o leboga re a o phamisa ntate jalo ka o le modimo go mapoko le tlotla di o tshwanetse o seng ga letsatsi la kasheno ga o na ya ka tshwanang le wena ntate ke mang ya ka ka wena o tshwanetswe ke thoriso le o seng ga letsatsi la kasheno re sa tla go wena jalo ka o le modimo re sa tla go wena jalo ka o le ntate wa rona goba wena o itse ba itshepetseng wena ba keke ba swaba le ka motlho ntate o buile lentsweng la gago gore ga tšhaba sa gago se bitswang ka lebitso la gago se ka sa ikokobetsa sa rapela sa fapoa tsela tsa sona tse gopo wena o le modimo o tla utlwa o le magodimong o fodise sebe sa rona gobane ntate re a kula re kula moyeng re kula nameng re kula le dikelelong ka gona modimo re tlhoka thuso ya gago le o seng ga letsatsi la kasheno disa etsagala dintho ka ro maphelo a rona rao-rao e etsiwang ke e mobe bakeng sa o timetsa bantomme rao-rao e etsiwang ke diabolosi ya go kidnapa bana ba rona modimo wa ka e lokileng goba re a tseba wena o modimo ya maatla ntweng ntate o itse ntwa se ya rona rona re ka ikhutsetsa rona re ka dula go wena jalo ka o le modimo rona re ka tla go wena ka tshepo ebe wena o etsa mosebetsi modimo re lwanele jalo ka o le modimo a ko re etsetse Jehova wa magotla re a o tlhoka ka dinako tsotlhe ntse re atametsa le bona ba kulang modimo wa ka ba robetseng phateng tse tšhisang modimo wa ka ba hlalse bana hlahetsweng ke tshepo wena e ba tshepo ho bona ho ba modimo ya tshepahalang ka dinako tsohle ntate wa rona ya lokileng re a leboga ka lereko la hao re leboga boteng ba hao ka re maphelo a rona o sa tshepahetse le oseng ha letsatsi la kajeno o motla ka tsela e makatsang o etsa dimakatso o ra dimakatso modimo wa ka o ka fetola maemo ha re tiile ho wena modimo wa ka ho ba o batla batho ba o rapelang ka nnete le ka moya modimo re thuse o tsamaya nneteng ya hao re thuse jwalo ka o le modimo re a leboga ntate tsena tsohle lebitsong le matla la morena Jesu Kriste wa Nazareta ya bokwang ka o sa feleng amen and amen.

are take me there. Kiseng a dula me ba tubes. Se ba kense o te kopanang le modimo ho sona. Kiseng a dula me ba tubes. Se ba keng sa o modimo a ikhaisang ke. Ai kiseng a dula me. A se ba keng sa o moya wa ka o ba kang o bua le modimo. Nkiseng a dula me. A se ba keng sa o moya wa ka o la ba le tsa ba tsi modimo. Ah, ke se ba ka. Ai ke le ha. La o ba ka modimo. Se ka tela ho matla. O go khaya le tsatsi le leng. Se ke wa tela ho mofumana. O a thola la o phakisitse o ngala o phakisitse o tlwela o phakisitse hore modimo ha arabe hona le sebaka ho modimo se bitswang adulame ke le ha la modimo ba makang ba mothola teng ba makang ba mathela teng ba makang ba lela teng. There is a place in God. What God is found. On a le momuti mwa toloan. A tolwe hoche. O tolwa le haheng. La adulame. A place of prayer. A place of worship. A place of surrender. How fika deng. How puya hulo. How fika deng. We gala mutemba haye. We gala huyena. Ora mutimu kikilowena. Na kia kadin tonza hao. Kikilowena. Kikilowena.

bossi tamandara pap rabababa bossi terepe hona le motho modimo wa tsamo mo araba nkisenga dulame hona le sebaka seo ke se tsebanga hanka ya o sona modimo wa araba e tswang hona ka ditaba nkiseng bakeng sa modimo e tswang hona ka ditshele nkiseng sebakeng sa modimo.

ka utlwa phuane ka ya wela yo a re ke mohlahla misitse ka tswa dilong ai ka ntibujani la emhlabeni sikuphi laba fethu sisese emhlabeni ai ri ke mapinkeleng ke a kutlwa.

sige, buwan. Kumusta naman sa inyo at ako sa mukha. Yay! Nasa mga sa mga 8, 5, 8, 5, 8, 9, 5, 3, 1. Evelo ko sa DJ, umamisa lang ko nalang kay Libo Man. Arriba, tiyo ko naman ko sa kapila www.

tle a ba ga bona e mona pele ne e ke tangwana na tshene na ne go tlile ka mana bekene fitileng a ke le ka bana ka okni e ma fela bekefitileng a ke tsatsa jana ke le ka mana ka okni e a ke ba ja fela le ka sosolo le ka tengwana mo khotsa petetsa ba panash a ma tsaka yo ga tsatsa le ka sheko a na tsora ba tsora ma he station attention se bude ka ga di buhuri and number 1 a re se shena a ke tsatsa tsena fona mo khotsa ka hle Masha masha masha tme tso e masha magago ana le metso go bonga ke fokale tso ra ya aboka ya re na botsela la ha bula bula tse abo je tse ga a tsa

Ayotho bona the ga di ba face. Ke mona ona ntumo ntse ke o beke sele bo pilong bo. Ke bona mona the tla ka yang stana, a tsama le DJ Sintle. A tsama le Navy. Ke mona bui da ke o pula le nna ya yetsa challenge ka mona ka TikTok. Mang mo lo go ba ede Navy. Mang kulo. Ai bona le bitse man. Ai bitse man. Ke bona mona mona go tsaka hanwa batla motho batlo era motho pining ena na. E posto ke DJ Sintle a go bona a bona le ga ibetse country a ala be ba go tanya ke balu hey ya ba bona ba a ene batla ya hole batho ka ntle ho a December jene na batho ay man bona yena ha batle ha batle bo family gathering ke mona yena pili na ha batle bo family gathering ta a tsiba why obla bo pili tsetsa hole monati o tla go wena mona ga iwana sa utlile ga letsitsi a khala go bona wena a lo batla mafa wena o bontsa mona tu a bina a go kipine ke prayer ha so utlile monati amo tsa ba fitla ba abolotlwana e batho nga o nyeka a o nyeka a o nyeka ai bo ai ke bona mola tsogena a 073 1

0: le kwa FM o mametse DJ Payoni ba le tsa tsepe ga thata o khibiwa bana bo letsa KM ba ne
1: uno ya kayo uno ya kayo
0: shapa DJ Payoni shapa.

ambulance ba nnete bo le di doctor wa ra ba gona o ke mo go tla papa.

0: tse ke shoga mo khotsa ka hle 0731505207 ebe go se emone ke shebile na tshene na hona le ka mana ka Eastern Cape ya hona le o tshong na mo khotsa ka hle bona go re ke man betsa jo ba le ke tse tshene fela DJ ba ya di Kenya tshene di Kenya re ke tse tshene ke fetela go fela ka mana ka mabenkele
1: hela manyeo o mathetse kae na
2: mantjaki o bo qadile ba tla o tshwarella ka mokoqo butle manyeo ke sa potla ke tsika kona ke lo lokisa ntwe tsa bophelo ba ka kanetse
1: ntwe tsa bophelo ba ha o ke msa
2: eh o ntate o tenga kwana o tswa ke doctor ba eh ke bua ka mang ke sa buika ena motho ya sebetsang ka se profit o sebetsa ka taula ka metsi sipidi ebile o hlahloba le ka hlogo

0: mosadi
1: abile ma tetla ka web writer a tsamana sa nege
0: ba tla go ye
1: ha ke bone hana tsene na hona le
0: go ya bona le
1: abile hana tsene etsweleng ya ke ipi
0: di ba bona
1: a tsane ga batho ba modima
0: ke tsama
1: a ile motlwella batho
0: ke ba ka
1: go ha ke ke shebile holo hana tsene na ke ga da sake mtshongwe lengwe ene le season a tsene bona
0: na
1: ke ntate stana na itsa
0: aria wa
1: stana
0: ga sa
1: tsipi ntana ke bone le
0: hale tsa bona
1: kopine ya KB Lebza Lebza wa bana ona le pinye ngwe etswile batho ba mme eh a tsona le batho ba na le talente bana kutla moena moya ngalo
2: oh my DJ Bionic ka mogana ko telele bona ke tlo mamela teacher le time mo sane ke lo ba pala le thaka tsa ka the zone 12 tabe ke le mo ka sebele ke toto zone 13
1: ya ke bona o le wa pula le etakatsa ha ngwana mme hey hona le pile engwe man a lo lo ke bona e nne se ba pola ke bona le yona ya trendeta ina na DJ Bayman

popem a ka tlela go tlonyatsana ang batho ga o stakile mpitse ke tla o stakolola ngwana e felela down ana tsere o ikgantshanang ngwana mmeso ona petroleng e lwa jwang kana o tlo ikgantsha economy e tsena.

plakane man. Ska tu igual la. Oto kaiona na ya ai. Anga plakane majita ka plakane mo swa gona. Le bona at least ai ke dise bana ba tsho geisha. At least ngona mmeke tla re ka tekinyana ke kipanyana tla ba monate le nna ke tla bese.

yabona le nto kuthiwa uthando, le nto kuthiwa uthando, le nto kuthiwa uthando ngenye into le nto ke. But ke bengingangithembisa bakithi ngathi ke sizoba ne topic yethu engizoyidropa nje after 10.

0: Sawubona wemsakazi, obusuku obuhle wemsakazi. Uyayibona le ndaba le inkulu futhi ibuhlungu. Ovele aqonde akutshela ukuthi akasakufuni nokutshithela yona ivele kubuhlungu. Kodwa kungcono lo ozomane ekutshithela ungaboni, umane usola uzugcina ubona. Mhlawumbe neyakho inhliziyo ingaqala lapho uthi mane idele kancane uma ubona ama-action akho ukuthi ahamba kanjani. Cha, hhayi, lo muntu vele akasangifuni seyenza nje. Yabona nje lo ozothi nje kungenasidingo beningaxabene kungenzakalanga lutho. Wena utshela usakuthanda bese vele kutshele nje. Mhlawumbe akuthengele into enhle ezokutshela ngayo ukuthi kakasakufuni. Hhayi, mina ngavele ngiquleka impela ngingavuke ukuthi kobhe esibhedlela. Futhi hhayi nasebodini e-ICU lapho engingavuka khona ukuthi umuntu avele nje azongiqhamukela nje nesigaqa nje setshe. Itshe nje elikhulu phela lelo. Kungcono kabi umuntu umane umsola ukuthi heyi sengimane ngendlini yakhe angisamthola akasayibamba ifoni yami. Yilapho uzoqala khona ukumisa amehlo, uqala ukuthi ukubhekisisa kancane. Lo ozovele nje aqhamuke nje ethi heyi manje iyi wesisi wabantu asihlukane angisakufuni. Hhayi cha, mina ngifuna ukuqamba uma ngaquleka ngempela. Kubuhlungu nje konke. Babhayi msakazi, sisi omZulu ezone 17 umZulu odlulayo, sale kahle.
1: Alright, sisi omZulu kaleke ujubhayi zone 17 umZulu odlulayo, sisi omZulu uthi ayi a ngeke le into iyawuvela ingiqulekisa. Athi yabona le into yomuntu ozovela aqhamuke eseke tshela ukuthi kuphelile namhlanje. Sekuphelile khona ingoma esho njalo. Uyabona leyo into is one of the biggest painful. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo. Usho njalo kusisi uthi ke uyabona ke le yomuntu ozovela aqhamuke sethi uthando luphelile. Hayi khona kungcono lo othithayo amane chithi umane uthola umane uphuka inhliziyo umane uphuka inhliziyo kuze kuyofikela la ephuke khona straight engasafuni next inhliziyo. Awu siyabonga sisomZulu. Awayibeka ke iyacaca le ndaba. Kanti kepha 0785859531 topic of the day sifuna ukwazi ba wena which one do you prefer? Or prefera le eyokuthi umuntu akuchithele noma le yokuthi umuntu avela kudambe manje. Avela akusuke manje umuntu angabeya nokuyo divorce akudambe. Athe yo divorce abese kutshela ukuthi hayi kuphelile ngisakufuna. So wena which one you prefer? Leyo kuthi umuntu amane kunikeza ithemba ngathi uzoba right kana akekho right emloko lokho lokumbona lokumthola uzokuthwe ubani banawe nentombi kuphi kuphi bephuma esontweni uhamba nentombi noma bephuma esporti uhamba nentombi noma behle taxini leya ntombi yakhe ngathi udlule ngakuyo ugijima uhamba uyobheka ngale ngasendlini yakhona uthola umnyango uvaliwe ujula kube manzi ubuya athi makefika kube ngathi ngamshange plate ebusweni eyiphi oyipreferayo? Ungcono avela athi akasakufuni noma kungcono akuchitha? Othi kuthi somZulu cha, yena akawubona leyo kuchitha ingcono kakhulu. Omunye uthini 0785859531 umbuzo wami uthi ngabe wena ayiphi into engcono for wena? Ilo ukuthi umuntu akuchithele uma engasakufuni noma umuntu abe neplan yokuthi akutshele straight iplug yokuthi hayi cha bakithi kuphelile. Bakithi kuphelile kanti ke sizothatha vaya izinyoka nyoka. Siyabona ke umsikazeke umsikazeke ke endodiyana le iyavelela kakhulu iyaduma ngokubhimba ey'ngomeni ey'ningi.
2: Msikazeke 2005 the Kaiser Soze of Kwaito Music.

Alaska ngathi awu ngazi ngayibona le ndoda ukuthiwa uMapaputsi kanti ke later uMapaputsi saza sayenza na ingoma eyayithi indoda engenamali senza lo ngoma ke noMapaputsi so iqhawe ke le lesikhuluma ngawo uMapaputsi ya uMapaputsi kanti ke so thatha pha ke usiziwe umtakangema Siziwe Ngema ke currently now she's under my hands but again ngifuna ke ukuthi ngidlale ingoma yakhe lapho owaqala ukuvelela khona sobe sesibuya sodlala ingoma yamanje okay kanti ke ingoma owavelela ngayo usiziwe ile

0: Kapa dikile da nna megale ba etapele lefatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the world.
1: Tshebeletso ena ya lekwa FM re keteka dilemo tse leshome le motso le motso kgaso o tloha selemong sa 2014 na manje re a leboga momamedi kanka wena ha re letho re leboga le dipodi tsa rona hashtag